Sa akin magawin, balak mo na maitim. Punuin natin ang usok tong silid na madilim. Huwag natin tipidin para di tayo bitin. Tayong dalawa'y magpapabaga parang pipa na kargado na mahiwa.